assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp tu yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku bayd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayd wi day leral ne xam xam day misal bala amal njar nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtuway bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtuway bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtuway bi té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ak ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole dagga ca gubiya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lolou lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tej ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabiy habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lad al adai gisne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dega nonu waaw ci arude amna ci barab yo xamne waaw ak ya da nga ñu wutante xamne arafu mujj wi la ko jitu man na doon fi waaw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk daane le ci daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakké ne haaji mu arafu mujj ci baddi waaw jitu ko fi se ya jitu ko lolu lu ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lor muy laaj ata bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne daganut aljuma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñi ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amu tax ñu waxane barab ben juma mo fa wara am fiik ni ñaan ci xaj buñ ci xajir wala mo sore gu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am le gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka ngi mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ku amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu yaral dé asak war la ndax atum dom dañ koy yéggal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi maté at rek dañ yu bari dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagum du té asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal al aqidatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wutale ak yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di al aqidatu ash-shar'iyya waye danañ wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoy ñom ñu leen tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën rañni ko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërale ko ba ko na ci liñu wañ ko di tawil yenn ba di ñu xamne day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am manam mo xamne ba du na ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafsir am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jeng mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jeng ñi tudde al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi dafa yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wana pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kuluyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakkar te riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jëte wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom kër mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mané fi ni lu yomb mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci bumuk sey day japp né borom kërum ndaw sa moy baye dom li tax biñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxoso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bin ja sori di rub am te lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw wi te ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku ne wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen gi wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu mu xey dañuy japp ne ka jur dom ja
borom keur ba moy bayam ar waladul firash wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñoo sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yannabi sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nangu wuñ leena garalé far seen kilifa ga laalu ñu dëkk ci ñom nak né ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu né yeen dé nangu leen no garalé waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nangoo lugg né nañ jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wasallam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak moccu la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fayda wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci loolu kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn bu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dé jakka ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakka ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo nañu genn jakka ja wala bu féké ci biir jakka ji lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciép ak tép ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu féké loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciébi nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sa ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa dara man am ni sa ciép da nga yor way bu dé amna ci ciép yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko donu lolu ñu ngi wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ci nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam waye sey bay yu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doomi ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo baye ci sharia amut baye ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom laaju am ci yo xamne nak buurako sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def buro koy def kon kuñ wara ray wala kuñ wara dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi gu doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu ko ko di su ko jox ci alal gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yi ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye loolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia yeesu ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox loolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du doon wallahu ta'ala a'lam.

bu ko def lam ray lo woné bañ ray ko duté ab julit day ray dañ ko defal liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da doon julli néna mo ñeneen nit ñu taxaw ci basang go xamné ñet nit ñoo ci xaj néna am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jéggi far gis ak basang gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxassone mu kabar muy laaj atté bi mu def xass kabar bi julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dug bu fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn war sa ñew di boxante kon ginaaw xamna ne suñu taxaw ñett nit def xaj te fess na kon jeeratul muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ni dox na jéggu seug na figuwa lolou nak jëf ju bar da yaq ci yaq julli ga kon liko war moy julli gogu yaq na da wara dag julli ga kabarat dug ci julli ga waye lu mëna xaw na moyitu lu mel non ku xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara lijeenti num daf ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro lijeenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci mu wara ñew dug mom mu yexé ñew ben mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj da na ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappe sos seren sappe di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñi sarax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla ana seenu wo ca lum lay fay ëlëk seenu wo ca dara am lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wonako niko ko aaje wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am ngariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ju wax ne seug nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujju ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddu al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci lu dul ak wotu ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki wa julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay sun nga dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn du len bolé lu melne ge ak suba kenn du len bolé lu melne suba ak tisbar kenn du len bolé kon bu yi dagana bolé ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu wu ndëkk bi fasiyene jëm fo xane bala nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yëpp do dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak
ñim yoral nat bi ñokoy tégalel kenn koy daam luñ koy jox da koy jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nax lool dagan na wala deet wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo day dagan ndax lool ab liggéey la di dajalé nit ñi kenn ko ne nga dajal tégam buñ soppé nga jox ko kako mom lool ab liggéey la sañ na ne li may liggéey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na Allah ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba waye bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala dëgënu ndax lañ koy bolél yu bari ci feuy fi nak bu jëmmé fami dagané yi liñ koy bolél taxna dëgënu mëna bari niñ ko défé fi dëgënu ndax jabar da ci nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu yeñ ci faat ak awré ci wunni ku yoyu taxna dëgënu dëgënu ci ak jul kon boba nak kenn waru ca jappalé ku ci yëngu kenn waru ci dafa ci yëngu wallahu ta'ala a'lam

0: sax yi ngeen xam. mas naa woote moom Serigne Touba fu dëgg yem fa la daa yàq. mas naa woote di waxtaan booba nit ñi suuroon nañ ba regg te bari na lool wolof nee na bu reggee rek bajant ne woon nañ lu regg bajant ku ñuy wax ndaamar ko saa si weddi ko na ba ci ba mu desub xaal lu yees rafet ba mu des ba mel mu ne ba mu des ba mel sëñ bi di waxtaan booba ci bi ëpp na ba nit ñi regg bokk na ci li taxoon si Moussa ka tëralif xarlo bi ginnaaw Serigne Touba dañ daan am loo xam ne dañ daan am dañoo nekk loo xam ne mënuñ koo am mu naa ko soo ñu joxoon la ñu doon suñ def nañ defar daa nañ jël xar yu baax a baax a baax a baax yóbbu ko ci àll bi daal di koy defar ba mu mel nañ bëgg ñu yóbbaale mbàjj yi baax yi xew leen yu nooy lal mbàjj yi ci gën dënd di taale sikk garlaan bu cher wala chanel di ko taale matt nga xam ne àll bépp day xëy lañ ko rek suñu lekkee ba lekk ba noppi jug bàyyi fa mbàjjiyaat lañ doon lekk lépp nga xam ne benn waaye dox ba àgg sa jëm àggoon nañ foofu sëñ bi àggoon na ci di woote ana jiw mu ne maa ngi ñëw àggoon nañ ndax suur rek neen kii bàll ma àq mu ne loolu fu ma ko nar a def am na am na histoire bu amoon sëñ bu ne kenn ki jéggalu sa moro jég ne ko bàll ma àq mu ne ko su ma ko nar a def dem sa wara Serigne Touba ne ko ah foofu nga wax de boo fa demee jàkk xale yi waaye na nga xam ne defa lu la fa tey dem nag defa ko lu la fa tey def fa nga jàpp ne fa nga jëm itam na la wóor ne defa ko lu la fa yóbbu mu ne kon maa ngi jéggalu maa ngi tuub mu ne ko déedéet kon day man da ngaa ñàkk tax asabru ànd sab ma tëb ula mas nay waxtaan ba yàgg mu naan wàññi leen tib yi nit ñi dañoo ñoragul ngal koo xam da nga naan jiw sàngam nee na mën naa am da nga am ñu ko mas a waxtaane bu ëllëgee ba mu ne wàññi leen tib yi am ko jóg wag nguwam ñëpp gis biiram gis ab dënam te loolu dafa tere woon ci naa ji ne ko maa ngi nii sama biir maa ngi nii lekkuma dara daal di wax nu biir bi lekku dara di mel ñant sëñ bi ne ko bàyyi sama wax nga di ma dogal man soo ne ñant ñab daloo ma man soo ne ñant ñab daloo ma di kon fu ma fu dëkk ma saa ñam xalaat yàpp kon su gàmm ñëwee wala lul gàmm sax lu ci nekk bu ko tëri bi war a def daa war a ci Serigne Touba defoon waaye ku fa teew sa aaju faju amin fi ñu koy wax képp amin waaye woote lu toll ne gàmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tayaatam daanaka rek ñu fa naa ne reer bu bari sax góor ñeeg jigéen ñi yàkkaar lool jigéen ñi duñ musóoru lettu ay mèche xeesal ba weex tal def yaramu ne léeg-léeg télé bi fixé leen génn leen télé yi ñu mot a bàyyi xel leen léeg-léeg ñu mën a dem ba yàgg ñu génn fi ñu génn ay jigéen ñu mel ñu mel na ñu nekk ca mbedd ya lañ ciy firndal mooy ñi li ñuy wax seetluwaat leen seet leen ko ñi ba xam dëgg lan la wala ñu fanaan ne ba bés seen wicc ndax loolu mooy gàmm loolu bokku dara Serigne Touba dama gàmm waaye fanaan ne xel ni kafeeg attaay bés seen kese itam dox leen Serigne Touba dama gàmm Serigne Touba daana wane si gàmm loo xam ne gëj na fa gëj na fi bon moom ci boppam daana jógee fa mu nekkoon ci biir kër ga yor bi muy joxe dox ak itam wax te ña daan jàng xaside yi ñu xam ni xaside yi wax lañuy dox ba ci ne fa daa bind ñu di ko way way yu neex yoo xam ne ku dégg arab xam ko muy jóge fa mu nekk moom di jël ay koroket waxoon naa ko koroket benn waay na ma ne ko mooy yu woow yi yi nga xam ne ay proche proche yi ak yu nooy yëpp di ko ëmb ci bu mboppam di leen ko sànni di leen ko di leen pour lekkalu ci loxol bopp ku fa nekk lu dul xéew lu kese mu ne nañ ko fa jëlee sama bañ cee feeñ ndax foofu loolu tax ko jóg ah yëf yi mën naa bàyyi xam
1: jërëjëf Serigne Ahmed Rafaï Mbacke mbokki jullit yi mbokki talibe yi kon ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko séq ak Serigne Ahmed Rafaï Mbacke wala kenn ci njaboot ak Serigne bi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñongi am bekté di len dalal ci bir émission Darul Hasanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci radio Khasside online ci kaddu gi seen bokkum talibé ndongal ndongi Abdullah Diop ci xarale gi Serigne Modou Mbaye Diam lekkoloko Cheikh Ibrahima ci centre de modulation bi ci Touba Genova ñongi len di nuyu te di len ziar di len balwax te di len balax di sakku ci yeen ñaan fasiyene delu ci li nga xamanteni rek moy tombe yi nga xamanteni mom lañ doon jangal muy tong bi sunu sang sunu serigne sunu yakar Cheikhul Khadim muy tombe yi nga xamanteni danako tombal ñi nga xamanteni ñom la jamalonté lon wayet di ci bayyi xel ñi nga xamanteni ñoo ci wara top kon ñaari ay bis ya ngeen ñu genn topon genn ñu jëlon ci tombe bo xamanteni bu yaatu la bu am solo la bo xamanteni wax deug ay émission émission mënu ko jéxal waye rek ñu paccion ko mu doonon tombe bo xamanteni bu am solo la xana ma fateliku rek muy sunu sang sunu serigne cheikhul khadim waxon na ni yen ñi nga xamanteni aju ngeen ci man te yaakar ma aduna ak alakhirah ma ngi leen di denk seen juroom yi buñ xam seen juroom ye newon na seeni wayjur buñ xam seeni ñakki teggin seeni seenu njabot buñ xam seenu nay seeni dekkendo buñ xam seenu nakari deret seen julli juroom buñ xam seeni yite seen barabi liggey kay buñu xam seenu tayel fan yeñu gennon nak ñu andonté ak suñu mbokki talibé suñu mbokki julit suñu xarit suñu wëlëré ki ci jëk di serigne Barbou Diop ci Touba Medlago ak serigne Morsila Taif ci Touba Stresa ci province bu Novara waye dalu lon ci gan go xamanteni momet xam xamam maccone jëm ci wax deug la viré li nga xamanteni mom ñepp mën nañ ci jarñu julit ñepp mën nañ ci jarñu muy Cheikh Amadou Gueye Ndiaye ci Dakar tay ji nak ma xeqat ko ak sama mbokum talibé sama xarit sama wëlëré dembu muy serigne Morsila Taif ci Touba Stresa ñu fassiyene dal ci bi nga xamanteni rek moy seen julli juroom buñ xam seen yité kon xamna limay def rek moy jox kaddu gi serigne Mor mu nuyo bu ko défé ñu dal ci li nga xamanteni moy solop émission bi muy fassiyene xol li nga xamanteni mom lañ mëna jàngat ci lool li nga xamanteni sunu sang sunu serigne Cheikhul Khadim wax nako ni képp ku ko yaakar dal tay nga xamanteni aju nga ci mom te yaakaru aduna ak alakhirah da nga fexé ba sey julli juroom buñ xam sey yité te waxi Cheikhul Khadim mom jëfé rek la laaj ndax it ku jëfé wutit safan rek ngay gis yalla ni ci yalla mussel kon serigne Mor ma jox la kaddu gi rek ngeen yo
1: jërëjëf señ Abdoulaye yaare mu sax baax am bekk ci dal gi nga ñuy dal ci atana señ Abdoulaye
0: wa bismillah señ Mor ma ngi lay dégg
1: ah wa ci dafa mel na
2: ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين من أمبك جلول سنة أبلاي في وقت يالتر الجنة دار الحسنات في وقت أنه تم بسرين توبا murid mom digal rek ni ko serigne touba waxon la taf'alu shay'an bi ghayri al-ithm fal ithm shartun fi qabul sha'ni lu ngeen man def rek na ngeen di gital digal ndax digal dañ ni tiabi la bu uppe du ubbi bu manke dim du ubbi kon dañ ci ndeke rek li nga xamne yalla moko ci wax ci alquran muy julli juroom ndax julli juroom dafa feñ ci alquran juroom ben yon ak ben bo xolé alquran juroom ben fukki ci la julli fegna ci juroom ben fuk ak ben kon nga xamne melni nek ci bu nek rek julli fegna fi ci alquran ba tegal kon ya day ndek rek sa nga xamne yalla ngi jox ci suratul baqara allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ni nga xamne dañuy gëm ghaibu dañuy taxawal julli te lañ leen di wërsegal ni cey dépenser ñoñu de ñi ngi ci aw yu mak am fo xamni ci yalla mi ci waxat suratul baqara ba tay nan wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal qati'in neena na ngeen jëmbandiko na ngeen japp na ngeen doylo ci muñ ak julli waye nak neena lu jafé la lulu ni ragal yalla deug deug ñoñu rek la lolu yomb lolu dim buñ xolé ci waxtaanu serigne touba kéré bi bind tudde ko tadda wudu ci xaar daan ko digi ci muné wa'lam bi anna salawatil khamsa faridatun khata an wuqita lafta neena nga xam yow julli bi yow murid bi na julli juroom dal farata la jo xam ni farata ci deug boko jappé na daan la fegal ay lor neena bi zikri wa sunnati wal ijma'i ko man yakun minha ala intina'i neena julli farata la ci alquran ak sunna ak ijma ijma moy lo xamni ci borom xam xam yep d'accord nañ neena kep ko xamne bayyi nga ko yahdan laha fa huwa kal murtad bi fil hukmi sadabu jiwan abdi neena kep ko xamne ni nak bañ nga julli dañ lay atté comme atté ku murtad neen def na lu tuglo nak jiwan abdi moy ñet limu ñet comme bu fekke ne julli gi day bëgg jël ñu wax na la jogal julli nga bañ bam dem ba ci kanam ñu waxat lako ba muy ñet yoon dañ lay atté atté ku murtad xam dañ lay atté mom la señtu wax ne fa in yatub yutrak wa in lam yatub taqtul bi sayfi sari'atun nabi ko nga da ko bañu julli ñu julli lako mo bañ señtu wax neena buñ ko tuglo ñet yoon nangu da tug nangu da delu ci lam nekkon neena dañ koy ray sari'a mo wax lool dañ koy ray ci jaati yoonenti bi moy ci sari'a lañ koy ray amna fo xam ci señ tuwa mi ngi wax ci jawhuru nafis nan wa hafizan ala salati annaha khairul ibadati fi ta'zim sha'naha señ tuwa ne na nga damo julli te xamne julli yep mo ci gëna mag kon nang ko magal bu baakha baax amna fu mi waxane wa alam bi ana amil fahsai wa munkarin tanha bila khafai na nga xamne julli dal day fek lu bon ak lu ñaaw lol tim tax alquran moko wax ni inna salata tanha amil fahsai wal munkari wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lam ma tasna'un lol ci suratul ankabut nuko yalla wax ni julli day fek yu bon ak yu ñaaw tuddu yalla nak mo gëna maggu lo yalla tim lu gën def xam nako kon señ ablay ñu doxal na liñ bi ba ci kanam jërëjëf alhamdullilah
0: wa kay jërëjëf señ mor kon mo fatte li mbokk julli mbokk talibi lek ni yene ngi ci émission daru fasanat tay ji ñuy jangat ben ci tombe yi nga xamanteni suñu sang suñu señ cheikh khadim waxon nako ni kep ko xamanteni yaakar nako aduna gal akhira dal na fexé ba ay julli juroom bu mu xam ay yitem lol nak lañuy jangat andi jek sama mbokum talibi sama xarit serigne mor ci la ci touba 13a ci province bu noor waaw xamna serigne mor kon xamna buñu joggé ci lolou rek wax deug ndax lolou wax ju leer la wax ju sel la wax ju ñepp mëna jarriño la buñ xolé ci tarix melna ni lepp lo xamanteni suñu borom dako daan yott sallallahu ta'ala alayhi wasallam dafa melni ci sayyidina jibril lako daan jaarale waye buñ xolé ci tarix melni ni julli mom bam defé liñu wax laylatul mihraj dafa melni ba fofa manam dañ ko wo ba fofa doko terele julli juroom mu melni kon amna benen gis gis bo xamanteni warna ci mëna am bo xamanteni wax deug ñun ñep war nañ wara mëna bayyi xel lolit lan nga ci mëna doli
2: jërëjëf señ ablay ndax lool sax moy de lu am solo ndax julli niko yalla waxe comme ñong ko waxe rek non la ci laylatul isra wal mi'raj bi nga xamé né sayyidina jibril mo ñew and ak al buraq yobbu yonenti bi ko mu dem ci boromam dafa dem ba amna ko xamni nak mu yapp mom fa awha ila abdihi ma awha lola lu reey la jibril sayyidina jibril alayhi salam dafa am fani fa la yam bobu nak fam yam nak bam ba yonenti bi jalle ci yalla nak bako jox bobu julli juroom kon julli juroom dafa don bir mo xamni ni bokku dak lo xamni ni dañu yabal am mo ci la ne ko demal jox señ abdullahi dara mom yalla ci bopam moko jox yonenti bi sallallahu alayhi wasallam muy bir mo xamni ni nak lu reey reey lo xamne ni señ touba wax na ci lo bare bare lo xamne ni waxi señ touba yi rek doyna seuk ñu man cey yam señ ablay ndax buñ sété wax na ci ni ngi koy téwlo ni ngi ko wara téwlo ni ngi ko wara téylo do ko ëppal do ko wañil ndax amna fu señ touba di wax naan amna ño xamne ni fof loolu mi ngi koy wax ci ilhamus salam fi zabbi an dinil islam mune amna ci ño xamne wa minhumul muqallu bi salati bi sur'atin fi kulli ma awqat amna ño xamne ni sax julli gi dañ koy yakam ci lol lol lol lol lola babu julli gi bu ko gawal tol neena tarawu aytuma salatu tahduru mutaqilan kamithli dikin yanqulu neena dang koy gis sa bu ne julli jot na rek day gawal lol rek bëgg rek mel lo xamna ngay bëgg rek eliminé ko bu jeex comme ni ak sekk ni muy foré chop rek mu daldi gaw jeex nonu baaxu ni dañ ko wara kewlu dañ ko waone waylun liman la yahduru alqalba lada salati ila ajli rizqin fuqida neena alkana ñeel na ko xamna ni bu julli tewé do téwal sa xol ndax di xalaat mbirum aduna ngir wërsek rek mo xam dama ko ñakkon wala lo xam ni dama ko bëgg mut neena amna fu muy waxat im señtu waana wuru kama salaqu baylal waqti fa baa bi dhanbi wa kull maqti moy lima waxon ci commandement bi ne ci ndax yalla mo ne inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta julli dako wutal ab heur doon ne dama koy anticiper wala dama koy retarder señtu wa mu ne neena amna ko xamni di day ñëkk julli ga julli ga ci da ko mu jëf ko bu ko defé nak da ngay am bakkar ci lola neena amna ko xamni wal ba'du li taqiri al awqati khat yaru iblisul abati boko mujjele tim yeexal ko lol tim iblis mo lay xej jeumele ci ay alkan neena da nga koy gis nak da ngay gis ño xamni ni julli gi li nga waxon ni julli dañ ko wara fonk di ci señtu wax mu ne tara u yastaqilu bil khatami ata yafut al waqt bil tamami neena da koy gis muy nek bi teewo mbirum aduna bo xti rombu du ko matal tax neena du ma yusalli ba'du wa yumna min rahmatillahi wala yantafi'u bu ko defee day nek di liggeenti dara di liggeenti mbiri aduna bu julli garaw ko bu ko defee mu door a julli nag bu ko defee yàlla soril ko yërmandeen yàlla na ci yàlla musal dañ ci waa sax nee na wax na fii ne qultu munabbi an lahum yaxawmi intabihu min sakrati nawmi nee na mi ngi wax ci ilhamu salaam boobu naan man de maa ngi leen di wax yéen sama nit yéen samay taalibi kon na ngeen yow de ci mandetem aji ngelaw xam nga lii kon lu rëy lay de mandete ba pare dusaat ci ngelaw mandete lu doy waar lu doo xam ne foo nekk bu pare mu boolewaat ci ngelaw kon da koo gën a fetli kon julli ngir la moo xam ni fa ko sëñ Touba teg ab murit moom waru koo tàggane ci benn ci ndax buñ xoolee ci histoire bi nga xamee ne sëñ Touba ci ko yóbbu ci géej gi gis ngeen ba wax suwa julli yoo jotee ba daruure ba Mokhtar ba Diallo ba daruure ba rek yi dafa jaayante rek boroomam daal di sànni der ba ci géej ga yàlla andil ko Touba sa te loola yëkkawru ko woon waaye xam na julli lam son ndax yàlla moo ne inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta nee na julli dafa doon loo xam ni munta ñàkk da ko wutal aw waxtu waaye ñun nasaraan yi wala ñeneen topp mbirum àdduna te loolu sëñ Touba ni wax na ci naan laa taxsibul majuusa wa nasara si waaxu saara al xetti wal suyaara nee na bu leen jàpp daal majuus yi wala nasaraan yi ludut ne ay prisonnier dong lañ prisonnier ak kër ak ñu jeng dong lañ ñoo ne kon bul jàpp tubaab bii dafa am wala daf julli wala majuus bii amul ci julli dal ci nga lim am nee na ñu dañ ay prisonnier dong lañ sëñ Touba wax loolu kon sëñ Ablaye ñu ngi lay joxaat bii ba kàddu bi ñëwaat ñun ci sant ak gërëm
0: jërëjëf Sëriñ Mor wax dëgg loolu rafet na sell na li may wax rek nit ñëpp war wax dëgg yàlla war es na cee mën a jëriñu te it li may wax sëñ bi bu ngeen déggee képp koy wax na ngeen teewlu dégle ko wax dëgg ak xel bañ ko dégloo xol bul jàppin rek Sëñ Mor sell rek mooy wax waaye nga jàpp ne ku laabir la koo xamante ni ku bëgg ñëpp baax rek mooy wax ba nga war wax dëgg yàlla war ngaa xool li nga xamante ni moo la ci jëriñ te it kii wax da nga war a xool ndax intérêt boppam rek moo war a tax muy wax wala déet wala ñëpp moo tax ñuy jëriñu ndax wax dëgg yàlla kenn ku ne waroon ngaa mën a beru ci sa suruq def la nga def di def la nga digal waaye bis boo xamante ni yaa ngi laabire say mbokki julli say mbokki taalibe loolu luñ war a bàyyi xel la luñ war a yaatal la luñ war a ubbi suñu xol la war koo mën a taataan ngir wax dëgg yàlla ndox moo xamante ni mu sell mu ñëpp mën a jëriñu waaye xanaa li may fàttali rek mooy sallallahu taala alai sallam waxoon na ni assalatul asdamu ibadat maanaam julli dafa bokk ci li nga xamante ni mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moo gën a màgg ndax it julli buñ ko xoolee donte julli rek maanaam ni ñu koy defee rek waaye jaamu yàlla yépp dañoo daje ci biir julli nga xam ni julli kon mi ngi ci biir ndax mooy ruko yi ngay def mooy kabar bi ngay def mooy sujjoot yi ngay def mooy ni nga koy taxawalee li ci war maanaam farate ak sunne yépp nga respecte ko loolu julli la waaye bu ñu duggee ba ci biir it azaka natt azaka mi ngi ci biir julli ndax sa yaram yi fi nga kàbbare ba fi nga sëlmale ni nga momatoo ci dara azaka alali suñu borom la moom moo koy joxloo ku ko neex ak ña ko yelloo kon jox nga sa yaram yi suñu borom nee nga ko adduna dootu ma ci xalaat dara fii ma nekk dootu ma ci xalaat dara waaye yow fi nga nekk rek mooy heure boo kàbbaree fa nga tàmbalee mën a calculer fa nga tàmbalee mën a xool maanaam salaire bi kañ lay dugg yooyu yëpp wares na ko war a mën a moytu waaye julli ba tey koor a ngi ci ndax fi ngay jullee fi ngay kàbbaree ba bi ngay sëlmal lekk du fi dox naan du fi dox sa yaram wi dara loo xamante ni welif na yermandi suñ borom do ko ci xol te ya ngeen ni makk djublu penku waye batay julli aj makka ngi ci ndax kaaba gi nga deggal xamni du sax barab bi nga xamanteni suñ borom fa ne waye mom moy baytul haram nga xamni moy suñu khibla nga xamni kon ñay aj ñep ñanga fa ñi ngay wër fofé nek bobé yow nga djublu fa lolit mi ngi ci biir julli waye liñ gis rek moy ñu ci bari dañ ko saxani bari li seigne mor wax legi rek danaka dañ koy anguro te buñ koy defit danaka duñ ko selal ndax amna ci ño xamanteni wax deug yalla buñ julle beusel man dootu ñu xam sax bo leen non farata yi fu mu tollu ak lañ mo ci sunna duñ ko mëna xam te serigne touba mi ngi lokoy fegulo mi ngi lokoy jangal di la xamal ni dal kep ko xamanteni julli nga ma nopi beusel mal te li ci farata lu ci sunna xamoko neena waxuma la amo julli waye da nga far togn ta bop ndax togn ta bop yesu def bakkar ndax suñu borom mënoko takal kon seigne mor lori lan lañ ci mëna son suñu mon suñu morom talibé yi ban mu gëna mëna farlu gëna mëna bayyi xel lo yi
2: jërëjëf señ Abdoulaye ñi ngi gëna wax lolu ni nga wax rek fofu lay daal di ñëw sax ci tour bi nga xamné moy tour nisa yalla bu jëw na ñal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha khamu ila salati khamu qudala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan neena nafiqi dañu yaakaane dañuy nax yalla waye yalla ci bopum mo leen nax sax buñ joggé sax di julli dañuy jup tayé lool di ngistal ci nit ñi te duñ tuddi yalla lulu neewu neew lola kon ay bi bir la mo xamni seigne ablaye ku nek war da ke xalat sa bop ne ñi nga xamne buñ julli taxawé wala lu man doon buñ ko wodé dang koy def mais ray melé dang koy def ni rek mais dang ta amul ba tax nga koy def waye do ko def ak selal ñu ne yalla neena dañuy melni ñuy nax nit ñi waye seen bop lañuy nax te yalla ñu yaakar dañu yaakar dañuy nax yalla waye yalla ci bop dañu leen nax amna fo xamni dim yalla mi ngi wax nan suratul maida inma yuridu shaytana an yuhiya baynakum al adawa wal baghda bil khamri wal maisari wa yasuddukum an dhikrillahi wa an salati wal antum muntahuna shaytan dafa bari dol yalla ci yalla mudal yalla neena shaytan day taxe ba dugal ci yeen ak nono ak mbagnante ci sangara ak kar ak terelen tuddu yalla ak julli kon kepp ko xamni ni do julli da la wor na shaytan ak julli shaytan mi ngi lay dugg da nga musul shaytan ak lolu yalla ne ndax man ngeena bayyi lolu man ndax man ngeena bayyi lim len di tere lola mbir la mo xamni ni mo julit bu nek war na ke bayyi xel da len ñewat ci benen bi do la ñew ci nga xamni yeen ci wax nako ci julli ci suratu tauba la wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika yarhamu Allah neena julit yu goor yi ak julit way gëm yu goor yi ak way gëm yu jigeen yi ñoom de ñepp ay mbokk lañ ci dañuy diglé lu baax di téré lu bon di taxawal julli di joxe ataka di top yalla ak yoonenti bi ñoo ñi da yalla dañ leen yërem yaaka na yërmane yalla ci bu nekk soxla señ Abdoulaye kon loola ay bi rek doyna sekk ci waxtaan yi ci julli li ci yalla wax li nga doon wax ci wax da yalla dimbalé té loolu lepp julli la ndax gis nañ né yalla danaka fu mu wax waxi mu salata rek wax na ko atul zakata ndax lima la waxawon ne julli ñew na ci alquran juroom ben yoon ak ben yo xamni ñew nako baax julli rek ñew nako zakat ci ataka ñew na ci xaj bi lu mat fan wer yoon yo xamni ni ba bu yalla waxe waxi mu salata tek na ci waat zakat kon loolu mbir la mo xamni ni yalla mo xam la tax mu def ko dañuy ñew rek li nga xamni yoon ci wax nako dim sallallahu alayhi wasallam mu wax ne rasul amri al islam wa umuduhu as salat wa darwatu tanami al jihad fi sabilillah dañ ci yeralti program neena bop mbir mi moy l'islam waye kenn yu moy julli yakarna ab sabar nak seigne ablaye bo amuti kenn yakarna don du bax de ak lu kawé kawé day xey xey rek mu taaru lolou kon bu nek war nga xamné wa umudu salat kennu mbiri kennu lu man di don kennu tabax moy julli kon ku baye julli baye nga lepp yeralti bi sallam neena bayna rajul wa bayna al-kufr tarku salat neena ci jott ci ab julit ab yebar niñ koy xamne moy baye julli neena ku baye julli baye nga dine yeralti bi sallam bi ko waxe tim amna ko xadda ko laaj ne ko ayyul an ayyul a'mal afdal da ñew jeralti bi nako ndax dama lay laaj ban ci jëf ji mo gëna mag ci yalla mu ne ko as-salatu fi waqtiha salat li waqtiha julli ci waqtom mo gëna mag kon lolu señ ablay talib bi bu nek war nga ko bayyi xel xamna julli dal yemu tak dara te señ ci wadi wax nako tim bi maghalahu niran ak mafatihul jinan neena fala takun muakhir as-salati an waqtiha bi khayri udrin yati neena bul yeex julli señ ci wadi neena bul nek di yeex julli ci lulul ngant lo xamni daf la ñewal kon lima waxon ne inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta dañ ci waati lool la wax neena bu yeexu julli mukk lulul lo xamni ni rek da nga ñak fexé lool wala ngant tab la motax nga yeex ko def waye ci sa resta boko sa bu ci te rek boko mané da koy jog def te señ ci waati wax neena kul man baya ilman bi sunan wa bi faraidin wa yartajil minan era kep ko xamni ci moy lolu nga don wax farata yek sunna yi dañ ko wara xam bu baakha baax señ ci ba neena kep ko xamni ni reeral nga xam xam xamé sunna xamé farata yi neena fa wutul dalali wal iddari kenda on ci xamu ci dalali koko day reer ba pare di reeral la yalla ni yalla musal yalla ci fele dina fay ci mom kon lola señ ablay ngir la mo xamni ni ku nek rawati na talibé war na ci baye xel bu baakha baax ak señ touba julli dam ko ñaral kon murid bu nek war na ci ndox war na ci jëf lu man ak lu mën lepp jërëjëf señ ablay
0: ak da jërëjëf señ mor danaka sax sama technicien ngi may xamal ni waxtu yi mi ngi gëna gatt xana fatali rek li nga xamanteni mom lañuy jàng tay muy sunu sang sunu señ sunu yaakar cheikhul khadim wax na ni ñun ñi nga xamanteni ñoo aji ñom ñu ci mom dal tay yaakar ko aduna ak alakhirah nañ fexé ba suñu julli juroom buñ xam suñu yité waye lima gis dal serigne mor moy nit ñi bayi nañ xel ci yité jamono ji nit ñi bayi nañ xel ci kom kom aduna bi ba kep ko ci xamanteni jëflent nak nit bu ko naxé lenn ci manam ab piscine sax da na ko xam waye li nga xamanteni dal mo jëm ci julli ak yu sew yi ci am yépp way fal nañ ko doyil nañ ko dañ gis ni julli wax deug yalla dañ ni moy dana sel ab xol te yowmal khiyamet julli lañu jëg xol bu baxé lepp bax waye bu yéssé rek mari lay tal li ci dess kenn duko xol nga gis ci bir fatiya ji ñi jang nga xamni kenn ku ne wax deug bis bu jot yaangi bamtu danaka ñaar yoon budé julli ñaari rakal wala ñett wala ñent yoon ci bir julli gi muy ihdina siratal mustaqim muy lo xamanteni wax deug ginnaw dafa wara jubal nit dafa wara jubal xolub doomu adama dafa wara selal xolub doomu adama yow bis bu jot nga bamtu ko te meuno jup kon japp na war nga set sa bop war setit li nga xamanteni non ngay defa julli gi ndax suñ borom moni ñaan leen ma may leen te toujours yaangi dekk diko ñaan bo meunta jup rek jappal ni wax deug da nga deung tayit war nga set say comportement war nga set li nga xamanteni mom ngay defalante ak doomu adama yi ndax ihdina siratal mustaqim bis bu jot nga bamtu ko te meuno jup ci moy nga dekk wax deug war nga set li nga xamanteni mo dox sa digg ak suñu borom war nga dox li nga xam xol li nga xamni mo dox it sa digënté ak sa moromi julli sa moromi doomi adama kon suñu mor rek xamna dama lay jox cadeau yi nga taggo ndax suma technicien mi may xamal ni wax deug waxtu xawna gatt xamna ñu ki rek joxe benen dox dajje rek ci benen tombe inshallah
2: gëna jël señ ablay sax nañ bu baaxa baax ñi ngi koy wax deug yalla bëgg ci ligéeyal señ touba ndax lool rek mo am solo yalla ñu ko señ touba nangul xana di wax rek ne julli dafa nek bir mo xamni mu reey la ndax xam nañ ne jamono yeren bi sallallahu alayhi wasallam ta bu Musa am ay problème yu séré ba nga xam dañoo son wala ñu dem ba tiit yeren bi sallallahu alayhi wasallam dara bilal noddal ñu julli ndax ñu fex kon loola moy liñ wax yalla waxon ne julli de day fek ay ak musiba kon ko xamni ni yaangi nek ci ay musiba ba tay julli woor na kon julli ga xeyna ni ngui koy def baaxul wala amul ci tewlu ñi ngi am ndëkte lool wax dëgg yàlla di siaare suñu mbokk sëñ Mbar bu Diop wax dëgg yàlla ci taxawaayam boo xam ni rafet na ak Cheikh Ahmadou Ndiaye bi nekk Sénégal moom tamit ku ñuy jàppale la ci émission yi wax dëgg yàlla Daru Hasanaat Hasanaat nag jamo la kon la wax dëgg yàlla lu rafet la ñu rafet ñëpp ñoo ko bokk ñi bëgg lu rafet kon sëñ Abdoulaye ñu ngi lay ñaanal wax dëgg yàlla li nga ci bëgg li ci bëgg ñun ñëpp yàlla defal ñu ci lañ kawetu njot moy liguel señ ci waata señ ci waan nangul ñu ci liguey ci mom jërëjëf señ Abdoulaye jazakumullahu khairan jazaa
0: ak za jërëjëf señ mor wax dëgg sant nañ la baaxa baax di sant wax dëgg li nga xamanteni moy sa disponibilité di sant sa pastef wax dëgg xana rek def li nga xamanteni mo war digënté julit ak moromam digënté talibé ak morom moy ñaanal la rek jamm ñaanal la wër ñaanal la tawfiix ñaanal la talibé gu nangu ndaxit ni ñu lay soñ rek heure buñ la fa gée rek yow sey buntu tejoko heure buñ la fa gée rek da nga naan bismillah loolu wax dëgg ak jekkelo go xamni ñoo ngi ñaan suñu borom dafa la ci tawfiix ko kawé rek ndjor xana di fatali tombe bi nga xamanteni rek mom la doon jangat ci Darul Hasanaat muy suñu sang suñu sëriñ suñu yaakar Cheikh Ahmadou Khadim wax na ni ñun ñi nga xamanteni ñoko yaakar aduna ak alakhirah nañ fexé ba suñu juroom yi buñ xam suñu juroom yi tay ji nak ñu doon jangat ben tombe bi nga xamanteni ñu ngi won ci digël bi muy seen jilu juroom na ngeen fexé ba buñ xam seen yité xana limay def rek moy beral ab nuyo ak ub ziar cheikh sidil mokhtar diko ñaanal suñu borom yokku fanam ak wërëm di ñaanal talibé yépp di ziaré mbokki talibé yépp di len bal wax di len xamal ni lepp lu ci jup ngeen xamni hada rahmatu min rabbi rek la lu ci dëngit ngeen xamni suñu maté di rek la way suñu yene romu na lolu kon ñongi len jox da de benen ki rek ci émission daru khasanat di len ñaanal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna ku ma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi daal ni tedd fi

am nataal wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nang suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk